0: ne color ship ship chi dan so langor dong kap ki yin si the kian do kang ni yong tu
1: ta da kiran ki sen xin bie li chen di ni
0: dim ju the de le chen ge nang se le chen langor da yong xi ping yi
1: thank you le chen nan shu ju ro ge su xiu
2: ga che wu tu ki gup su dang tang si xiong ki xiu mi shuo ge ru xiu che li ta tun bie guo ne nei guo ki si che gui
0: cha jia long zu ki ji su zhe bie kim xi jia tu ming lam tu chan ni yin la ji long er xin zhe ba ta mi yu er xin de wei qiu ban ni
3: cho ji le gang e yu tu cho xi cham jie ni ro qiu ru yu ngan chu mi chi sim ji ki gang e le number ge wa che gu
4: chal tu su nem xin wen da ra tu gu mang zam che ba ta cha jia pe gu su cho ro na ta zang bu jam yang sa ro su su de mi zhong
0: ri ru ki ne chi ni ga ta be gu su kan jo se pe to sal ni yu to che ge

0: ngani ge sumbela
1: hola
0: zobala
1: la ril
0: ti da chili changse di chingane
1: chitu ne chike
0: chitu ne chike
1: la ril se ta din nang lo ne gyang zo dirsha nam gyu ji da lim ge ba jidan ne mang bor wa gi la
0: je je
1: ta chi se ga su ne ta se ga di gyang zo dirsha ta ko jemu yu sa da sal ja sa shyo ma rel
0: o
1: ta da
0: chingu di
1: chingu ta
0: chingu ge da 디르바 담바 멤버체 가서 지 도란티
1: 제티 슈라 카케슈나
0: 제제티
1: 티 자제 미게 다
0: 상을라
1: 제일 상을 자세디 있는 림부겜나 능담도기라
0: 오
1: 달림부 그 첨부 메베쇼고
0: 상가디
1: 세가다 인데 있는 능담도 다 디나로네 다치 레 사 티슈라다 사코스
0: 뭐스 야 담바스네
1: 디르바다
0: 제제제라
1: 텔레야지 다 세가다 인데 지글림부 개베다 디민도기라 Ti na kartu kheru we.
0: Ti ni kesa lhamba gyob yine.
1: Kyo on ti chidane lhambo gyob kuma re la. Gyawa cha sine nyang ka chabu shibji re kila.
0: O gyumzang khanne kya la tanda sangwe thuya ge tanda ngwe shor ba la.
1: La re.
0: Ti lhamba gyumna gyunche me deb sis. Ro ba la.
1: Re la.
0: Yine le tanda chik shio ni ge jamba shor ba la.
1: La re.
0: Ti ya chik lhamba gyob ya me be gyumzang re tkhali yina.
1: Ngwe di kila jab yo re la. Ti cha re kila. Ta ti da che me na ngwe di. Mana su gikshiri nanshi, tiks nariya yori.
0: Oh.
1: Gikla yori.
0: Gikda
1: nanshi si mewe.
0: Nese, nese.
1: Tindishiri. Ta tiri na gila nanshi, chakku je, ko limbu gyabi nale, ta ji, tokpu je, ko gik chakku ri.
0: Oh.
1: Gikda nanshi, nariya yomari.
0: Nese, nese. Kuni,
1: ta manshi, kolos dokdo ji ri di, ta kandishu ri, ngoyo da tiri nili ya, gyubche manja danshi ri.
0: Nese, nese.
1: Seta ngoyo de limbu gyabi chanshi na, pu gyab tindishiri zane nanshi, kolo ya dikchi. Gikda narbe sar chiral.
0: Re, re, re.
1: Lembu dee dugu ma rila, lakwa tu shaaru uri.
0: O, gebe wans ta ne.
1: Re, ta nga tu nyotro ta indekan li chimi na, lembu ngunzo di duks kaya nyinga uri.
0: O.
1: Nyanga tsao shibji uro di.
0: Le se, le se.
1: Ta ji ngoyo li ya, ta nga kila ngunzo ta becha cha na, si doru da indekan li kaya che, ma suye che, jik ta shuk chambar cha do na, yandi je na ka uri.
0: Le se, le se. Ta ji ta se gaan suubi ki na, ta nga sala tu se go jik yo marwe.
1: La re.
0: Di su che yo rwa la.
1: Hon.
0: Zhamba nyi li jitaan se ga da chi su ya ki go nyanga chung yo rwa. Da yin ne xie xin yu duwa, samza ne zhu ka ji.
1: La ri.
0: Da yin ne le pe chun chi pe gyu rim chue li ya tanda da zhu ya di. Chik lam ngu yi na zha ya me na chik duwa chik doro su din di di ngu ya di shuk che yu be sur chi. Ngu se di zhamba ti.
1: La ri.
0: Duwa nga la.
1: La ri.
0: Le se ma se tanda chik lo chi tu xi da chik namshi ki gyuwa chenpo tsataan ko dhamma dhu yungu rupa la. Tinte chenpo panga zui ngare tsona hata kia la, da chi ko chile rangmi dhagda deyu na me na. Ngoyo di chi ke cha suru da, doba chi sega sa, tinte chi cui shi loa dhuwa su di shuk che yu beya su shtong di nir chi.
1: La re gila.
0: Rupa la dhamma ngo di nyi.
1: Zhe le, ti di la.
0: Akwa do chi dhamma di.
1: Zhe, ti di leks togo re gila. Da chi dhamma di gila zu, tanda mi rang tong se che, ta pe sha mo chi ya chi kya chi tenye le ta re. Chi dhamba di gilang zu diri shal maang chay jita kato shuyumna muna zu moru dhru chay tanda kwa woy linyas kyab kuy wala.
0: O re re re, chik jaya su di.
1: O di kya kaya shuyumna laa sira.
0: O
1: o. O di diks maang chani gilang sebo, kolo sebo chaya ma chay, kolo kaya dhruwa, kolo lakbar dhu di cha dhru gilang. O da...
0: Kamshay chimbo su rwe.
1: Ri tzabe sur chi.
0: O.
1: Kwa nang lo shuk chi dhaji.
0: Le se. Ta chana tanda ngana zu langko tanda chik chūsi tīnti nē kō tīnti chūdō wā.
1: Lā rī.
0: Nye tīnyā lā nī nāo lī yā tā khā shū rī ngā nā sū yā lā kō nī bē kāp lī yā tā jī kō nūm shū chū rū wā.
1: Lā rī.
0: Shēk tā chūm yī nā kō tī nī tī kī rū wā.
1: Lā rī.
0: Mā sē tā tā ngā rā nzū jī jūr dē rī kī lām nē shū yī nā kō jūr jī sē tī pī kē jī tāmb yī nā kō tī pā khā shū rī wēn tāng cā bū tō yā gu rū wā kī lā.
1: Lā rī.
0: Nī jām shū tūyab tīnti chā chū yā tīnti kī kū kīn jī kī Samchoy cheche, ngare di chuha kabru shuke la.
1: Ol. Di dikzi kela dirisha la, ta nga zo nam gyu, ta mo drusa ta nga zena, maang cheche chile rangi na, shuti che chukuri kela.
0: Oh.
1: Ta ko, kapzaan, kora kapzaan chukya di, ta di shuk che dha che, gik di kela, tzab duri.
0: Ol.
1: Ko ji dhuy che, chuhu che du nying jiwa che, zanglai wo che. Ani, di woye zhabu shi di gdo wala.
0: Resha, resha.
1: Ta di, pers, nima ya, chuhu di yun chin cha su na, Kuwa tiga wundan di yidu zane ya, gik di chu sebu cha yung dola.
0: O, resha, resha. Ta chana, kwa chile rangi chik pige,
1: ཁོ་ཁོ་སན་དེ་མིན་དུ་ཁོ་རོ་ད་ཏེན་ཐུན་ཉེན་གི་དེ་ཅིག་ཡིན་ན་ནི་ཁ་ལ་སོ་མ་ནང་སིན་རེ་ཐོང་མེ་ཁོ་ཅིག་ཤེས་སེ་དེ་ན་ལ་ཡ་ཆུ་ཏོ་ཚ་ཏེན་ན་ཁོ་ཡ་གུ་ཡོ་རོ་ལ་རེ་ལ་སེ་ཁོ་ད་ཅིག་གི་ཙ་ཏ་རེ་ཙ་བ་མ་ཆ་ཅིག་ནེ་སེ་ལ་ཡ་ཁེ་ཤུ་གུ་དོ་ཡིན་ལ་ད་ཙ་ཝ་ནེ་མ་ཆུ་ཅེ་སུང་གོ་མ་རོ་ལ che ta ti wo ye tsab rsi dewa minshu kolo gi tsab ya le wadi tsa dhar rsi
0: ta xa na kwe pige chik nga rang zu kolo pige chik gi ba so rwa ge la ten chen le chik ka shu le tak yung gong dewa di tuen kyu pa xa je nui bin nga yu bia so rsi
1: rin ge la nui di rsi al ta kwe di na lo le a ta chik tak yung nui bia di li im du ge la
0: lesa lesa
1: gi se bu cha se ge kyu ya ti xing tanda ki lang zu di rsi al mūrū mānggūshī tādī chū tēnē tīndrē rīshā tīk tā kāngā kōngi nā lōl tāmi nā kīk tsā chē tāntā ngā ngōyō dē yā pūrdō kē yā shūwā kī lā
0: o rī rī rī lā
1: ngōyō dē pūrdō kē yā lē lā pū tī kā chī tī rīshā o tī tāntā shēk tsī tī shūk chē chā chē kīk tsā bē sō chē tsā anī chī kāng kōntō nā lōl kē bē shūgō anī kārtū tā chī kīk chī rī nā shī pū tī kē bē chē nā lōl nā lōl pū chī mbō yū tsā tā tī tī rīshā pū tī kē bē tsō yō dē kī lā ngā ki le ya gina ko lo ngö de ya je bu zhe bu de zhan nan shi zhe bu de dang yer gina
0: wo de xia din ye le ge la tan de ngo zu chung de le tona de shi chung ko lang ko gi ko le nang ba sa che din zhe qi pie zhe xu qi ge ba la din zhe ge li ya ge de su ko yin yin bu ji li ya ki duo yan xi ge dang su mi lü bu ji guo neng xin ge din zhe ge qi sheng gui dang de yo le xi
1: la de
0: tona chung xia
1: de che de 我人的 Yankee Lounge, and me, than the Subwinner, Tingman, and she danced him.
0: Deuce, or
1: Deuce, Tab Gibje, Tabinata, Cagation, Adabat, Sidal, Deuce, Patch, not I give us, Cinder. Tene, young, more only at the dear, Poe's tenancy.
0: Oh,
1: Taddy, Dick Gibbs, and indeed, Joe good chairman, and Nipudo Gimri.
0: Oh,
1: I kicked it, and all Laguardo, Gigdan, and she, Naria Yuza, Cozy. Kondo nalwa li kebe shuko kato di che yungdo al purdo su shi kiyun che.
0: Rizhizhila.
1: Tin rizhizhila gila.
0: Lese lese. No, da xe na gila tanda kolo da yungu di sun chubu zayi tanda tanda shi zhubu yu na.
1: Yu gila.
0: Lese lese. Ale pasam di gungi suru na.
1: Lese.
0: Tuzi chi.

0: Parla, tu pudisha.
1: Disha, pudisha. Yesa, ni me derineje, purai, pugui baba chabrata. Narale, tsao siti samba, tuk tuk sura chunduwa.
0: Kutsu, parla kirang, pugui mil tuk tuk sita nangende.
1: Nga tsao di, po ngata, raya yomari. Nazu xingzhen chizu kyali ya, yalan jingdu tobe, jizu saba kiev sonza. Nga tsao di mingli ya, jingzhu doji si deginda.
0: La, jingzhu doji si la.
1: O, jingzhu doji.
0: Jingzhu doji. Mingdi ngune yao xiudu. Jingzhu doji. Jingzhu doji.
2: Longqing duekar. Jingzhu doji ta, kongki bo lang.

0: zu yugu lung shu di, sa jia ya hu shi zha yu ri. Sibu to zi ri ma do, saman zho song zang, tun gong te li ya, lung bu xian da li ya, mung gu ya yu ma ri. Yine ji zu ning bai du li ya, mi zha da, bun ri du zu ma do, ngan zu mi si gu do gu, ngu ne jo bu shi zha ri da bu.
1: Bo la, kirang ge nga ya, ni ma gu lu ju shi su nan da.
0: Da da rin rang, ri li ya, da zho zu ga yun ba, lu ju nian ga yun ba a.
1: Bo la, ni ga yin da, di ming li ya, kuyo ni ju sa. Ma shi ne bo la rang ge, ka si nga ya, song ju nang bi yin bo.
0: Bo gu di yin na. Do da, nga rang zu lung bu de ya, jing zhu ma dang guang li ya, yu gu shi gu su go ri.
1: A le.
0: Xie wen du ming li ya, Tsangwa bai jian su gori. Yine shibin ko, shigen bang misi li ya, sim nao ko shita yu zang, misi zu kwa ya min du da jie. Shibin tsangwa pa jian su gori.
1: Ha ha, tsangwa pa jian la. Kwe misi li ya, dugu kinche tengu yore.
0: Jio song dike, misi li ya, dugu tang ya li ya, changi te ya yo ma ri. Lo di dunga, rang baba kye san, Lossum le li kuri. Nga yu so ka ji ki je, zidang tsundu li ya, qinbi yin. Rang mo la xia nye di, ka su jin zhe carbu xi cha yu ri. Che zang, xi min ku, mo rung kok chang che je. Nga na la ma deba da dun ni, 咱不忘月的看那座牙节让个摸了西嘎公布马赛再西给老一面接下切咱让个摸了空那座地给金白你下爱人个你们看了三万多的 Tsemu, nyewe ni mogu ba. Ngo tsetan, dungne chenpo chungje. Rang mo la kongge. Nga tan, so su pu chu li ya, tondi manu be, simdu rizzi ji ki je. Tabse wu tu ge, le da kyeb je, reng si kyeb sha. Lengye dozu tsangwa sonye, shibiyo kore, ko tundru rangre, yine jizo nyingbe gomriya, nga tata chenyo tutu. Mi so shob yine, jangbo shung sanye yoma re.
1: Mi ko chueson rangre. Bola, kirangge chueson ko titu sema sharche.
0: Nae, sanglo di kwa nyong, sanglo di. Teng mungu shita kwa cho. Yine, rangi baba ya, ama mebe kan. Yang, baba nga mebe chaba yina. Rangi baba, da zhulu leje. Yang mina, doshi tiku da. Yang mina, bangkiam kyeku le yo ma ri. Che zanyan, jiki je. Nāne tūnzhū tīngma mōngbū jēne, lēgā tī kūne jīma nūpā lēsū.
1: Wāne nye mōla nīng jē arashitū. Bōla, nye kīrāli ya nye māk dūngyē tī tsū chēnsū lāsū, gōngbō mō tsūm.
0: Kē yō mā rī. Tsō kīrāng tsū tīng sāng tsō tī tī kī yīmbā hā kwa nā jīg rī. Gyū bū jīg tā mā jēb yīna, ngā mā tām jē jāng jāng yīn chēb rī.
1: 这场制作人被东南的错的马新不赢了顶上个制作人录的一错的你不行个马的呀他都是写个马的俺你认着
2: Ya bola, ta lesu.

singalenge tanda jiran ne mutu sen sin pati ni langkoro takjong sibe lizen ti shamle ina mutu che nganjuli chen serona

0: Lo, seneng ge shamle pyeongjo longcheng nyeongcheng le gongki, pyeogen longcheng ge yeongde jeseum mima nye le yada ji, chajen jeri shubye, langgo dalbyeong shibye, nangcheng di, zero shuyin. Taneng ge deshyo gongchun gen tuden la yi, shamle kubay mu tuje yeongde gen tuden la le ya, da ji langgo dalbyeong ki, jeri gyun shi, jeri naro shuyin. Tede gwa jena ro. Lo, ge la tanda ko langa na nye ge jik jolin shuwa ge nangtun di, Lango ki kolu daji dakyong kwa dhe rizhwa gila.
1: Lari gila.
0: Lo, anshamni gila wii mutu jie sunzhu lup dhige sunru na.
1: Lasi gila. Ta gila nganzu namgyu ji kolu da limbu gyoba da, ngoyo ina limbu gyoba ya mebse kardu jayar dhuwa gila.
0: Rizhizhi la.
1: Tine dirisha gila nganzu tanda burdo gyebi na, yanchi kardu jayar sa gila.
0: Lasi lasi.
1: Ta di kolu ran doyoma sun, pushoma sun sa, yan, tine samu kyeche dayam do gila.
0: Ta
1: di ji nyo dhru da tsam chim na, ni odi nyanga tsabu shib chiri shaki la.
0: Ta langko ge la kholo chani shib yi na, namshaw koyo gyun ki dap gyun liya jik tona ma nabu che rwa ge la. Tangdun to tangda ge la kong shib yi jik gyun shi diga liya jik tona ma nabu che. Ta kar shuk re, gik yin shin tu, jia da do yin sam san che che rwa ge
1: la.
0: Na okor ma dam che dus pe ju na, tangdun to da chi, Tinga nga nga zu da chi jizo pige chenpa zhi, nyu zhu shu lam di lor le lor ma de ba da chi jili chang zhe si de che shu ne min du yang me na da chi go mang mang zhu gor ba la.
1: La zhe gila.
0: Che sa nga nga zu cowe na li ya chi nyu zhu shu lam tol gyue de ha xia mang gu zhi ba gila.
1: La zhe gila.
0: Che sa lang go gi da chi ko lu chan de shu na tia bol gyue be gub li ya da chi pige ko lu chi den chang ne zu che bi na da chi kar shuk de Tehaa tse solo da chi gyun chee si kim mebi yi nere waa rgi la.
1: La re.
0: Da yi nere le nyu zhu shung lam gang li ya gyu bai gab li ya. Chi lang go gi kolo dak yung di ya gu nama to bi gi na gengen chenpo chaya ga nyanga chenpo yor waa la.
1: La re.
0: Lese lese.
1: Da kolo di yin la dir shan nyanga tsa shuo chi li shan la.
0: Lo lo lo.
1: Da lak waa do yung na su. Da jindir shu do yang kandir shu gore. Kolo mang cha chi li ya. Cha chi kolo ya yamme na pu tsa wa gyab ya. Yamme na chi pu leks nyong cha ya. Dindre yang jik tisima
0: Ma dang bai solo
1: chi Dindre yin na Yang kolo liya jik gyan shuk chenpo liyik do ki la
0: Lese lese
1: Da di pu tsa chawin na nga na zu Tanda dirisha Kyom chitao ma zi Kolo gi gi rima di yang shuk chaya zu uri ki la
0: Lese lese
1: Ta ngoyo chi oma re Tanda sala jaya chi
0: Sala jaya di yang gi
1: Gi di rima zu Yang ye yon di liks di ri
0: Lese lese
1: Ta si yang pu ma chawin na Na zu dirisha Ngoyo di rama zu Gi Tanda gi di rama zu Ye yon di ni rima yang tanda ngoy rana chiyo ma ra tabi chi
0: sangwa rja se su ni dhra ta ni di ni
1: o di ni ni
0: se dhun chi
1: se yan shuk chi ari gila
0: lesa lesa
1: dhe zhe shi ala
0: ta langgo gi tanda gila pyo nun shu gu chani shi ni gila guan sun su langgo su su lak dip gi na li ya se bu kwe yor sun gu dwa
1: na ri
0: ta yan de ji zhu gi jik tse shi rishu na pina pyo nun shu gi chang zhe di pina tanda ngana zu ting ka ta chi ka shu re Lango dong su ganga da chi rin nui chabu rizhwa gya la.
1: La ril.
0: Lango gui ju chi bi gyu rim chui la dung gu nian xie di na la shu bishi daya duwa la.
1: La ril.
0: Chi da ra chi na da chi ka shu ri gya la ni shu za chang su jiri bai la.
1: Ril. Gila ta ril.
0: A ni shu ka zui ri xia na ya wu yung di ho jik zui ri xio ri bai ta.
1: Ril. Da gui shu zi di di ri xia gya lang zu. Mo zi ganga lo jik buri tanda to mi chi yo ma ril.
0: Ril ril.
1: Liu yung di ma da gya blo to yu ri. Ta di na lo ne gya lang zu tanda mo zi che yi na. Pu tepe maa yori gila. Ko mora chea di ina nga nga su tanda da kolo din rizhimo chenpo rizhimo duwa li.
0: Rizhizhizhizh.
1: Di ina yang pu dega zi cao yo ma ri gila.
0: Gyalang sunya di tanda sokzhi langgo da tangnan xin chi tuan ki

singlenge tadin gi sagore risa mingmar ki timdiu theri lizen ki langkoro tagyong sibe lizen thi shujam thaga shegi nganam zo sago chimena yanggar jeyo.

0: Mangun kirange, go go tanje. Cargo cinemato. Dundati, tup tup mindu. Tuske de shetu samba huyen droge.
1: Achu kirange, kirin kyangje. Pinchunga, de nyargyon nanza. Shamdi shuati, nare uim bobri.
2: Tuske de shevris. Ti gonda qingming da huarung, sunli, yenchun, lufeng, kusheng, shetun, shebao, obong, wang yin, anin gunzin, chuge, mangmi kume, che peni, huyen droge. Jejang Chimbris. Mi chukchib dige katongi objak zalia ledu zamba katonglia ya kaloni. Ge chimbgibje.
1: Gochish. Masongu tunje. Lo yungu yu.
2: Tusk de ge damris. Kargane huyen drogi gengu chuje. Nen gyogo zogyongu murunlia nyesi shuga chimbris. Zogyongba ni huyen drog dawelakba ni shodu zamba sim duje dedu zamba topja gubja lia huyen drog. Chilo liya pyo yonpe gech kutu zamba gaba shita chun je lamsan ta shun ni kargan le chin je tatu zamba huyen chogi shugo ya taba chu tsiji yob thombaris. Zogyong pe huyen chogi don sebo maton ni geng chu je.
1: Makba kiran, kandre che che, lo yon tubre.
2: Tuskide gechibris. Huyen chogi
1: nga nidon na la sa je, kondzu nga sim je ma gan le gechu. Yine le de yun gyogi nga ogi. Gobachi nyungyu bichige, kooli ya, tatu kuyuchi, ngaya tebe maze, kurang ngata nyimdo lechu.
2: Tuskide shevris, zogyongbe huyen chogi sheba di, ni tembari samje, meme ya, karko chiru chuchi, chang samlo chadu zamba, gunzin chutigege huyen chogi chi changni. Karchon naloli ya, zu, jingminge zogyongbe dun suje, chang su yukbu shudin chili ya, zogyongbe murung tegane yubris. Daga xie zhen da xie bao di nini ge karchong na lo le me gyeb ou bong da dago suktung wang yin ge karga gang le ya za ni mami di ge se sa se de sa di ni kato kuto suibris. Sung jang ge bong jing ge karga gang ne men barba tongba daga deb ji le ya karga na lo le ya chan yon bris. Daga sung jang ge me se le ya nyo gyen che ma jo go da nye le ya ngu dan ru ri ge bang zu du su kya go ya ki. Kapabiris, di shugo zhongkha nalwa ne kongming da di agu kongbing nangmi kenshun maa tuyen ne karchon nalwa ga meser chubiris. Dine zogyongba murungi nangmi yongzo geje ne kondzu kimzangi gyungu yuze ngokshi da ne mangmi mangdi geli ya goshi kebiris. Namlaan chadu zamba kar nalwa la ya megyun chungyo gi kimdu soso ya sanju tamni gyopsu kebiris. Shungu zhugane chungyo ki singwe da gwechen da nruri la sobo shingdu kolo ngabke tukki tsijik nalo liya dokzong kemni tigaan la tondo tasan nigi laksiji. Rabarist, dine chingzhou si shungi lehaan liya tenzhi ki tokto shamje. Riga sumgi gunzin ridi katsong chimo ya ani nyamdo shuya ki temzhi chebarist. Li zhung da zhutung ke kamdong riliya yungyo ki ne mokpung ki tsao dike ru ru su, ru da ngun tupso gemni rinne babje, ridin karchon di meta danyan chenga dambaris. Lu zhi shenge le shi an da cao zhan kunyi ni yun zhu kapchwe ril dani zhang qin da sun ar nyang da nyamdo, mami ru ru su ni ru da ngun tupso gebje rinjin gan gombe ridin karchon di meta danga gyu cheche dambaris. Nima kashe le mangob cheche riga sum ki Pungzo dike nyamdo zom chadu zamba, Songjang ge Pungqing chije, Gyegay ngang liya, Ridin khazong liya, Pa lobris, Huarong da Jingming, Huyen Zhu, Zhutong, Dike Makwan Xi, Lamxiang Dongling liya, Dani, Langa Kese, Zhou da, Zongga Soso, Changmo lo liya, Nyezir, Kyunen jie ma chokwe, Gatambris, Longba Soso su, Menser dike ge, Gengo kyo, Lo Chungchung chi ni, Chilol Dunyong je, Dukbu bar guishab ki tsuyu jani konzo ya pipsu shugu yoris. Nima kashi ya chin chadu zamba Liangshan Tsulin ki chili ya jodu zamba chuma agin gunzin Mongguji ge dushen danje konzo sugu yoris. Chao ga ya ge ridin karzon ki gangma da dama agin gunzin di ge chini selji damtan bido yon je konzo ya sujan ge yoris. Ridin karzon chimo ya jo chadu zamba Dinzin pokun dunzum kang nalol ya paan dhije deyo aris. Södun ᱡᱟᱠᱤᱭᱟᱵᱥᱤ ᱨᱟᱥᱟᱢᱡᱮ

0: Nyamnyuan shira tengi mindu.
1: Ri ri. Nyamnyuan sa di gaya chimbu shita ri bodi. Ta nganzu gengol nyamnyuan yori.
0: Bola. Chani kirang ge, ngaya kirang chunchu yu gadu yugi ni zui su nanda.
1: Ta yuk shu bu. Tozu xie jia khar chow ri. Tozu xie gi di na simbu gyuro li yo ma ri.
0: Bola kirani, chik su nanda. Ngazu lo chungu du zu nima lu gyu simbu gugi. Labadu su su bola lu gyu di hui simbu gugi.
1: Chima boge rang li shibzhi xie chow. Dari rang li hulu zi nyesu shi gyibshi. Oje be, na nyinga ngini nyimdo ngarang zu gyibgi rizhun di zili ya da chosh zuga zhotu.
0: Yunga bola, ina bola kirang ge zil zato bduguel.
1: Nga jengol tungzhu xie gibe a. Rizhun di la da nyan mizin di ya gazun zame changge zhoya yaw mara bu.
0: Yunga bola, ta nga na nyin nyimdo tia chori na nyinga. Bola, tanga na ni nye stos kim nange.
1: Yonga bu.
0: Ta cho su se te pung jo jo du. Bola hiran kule ma gane, tanga ni chair sas nga.
1: Yonga, yonga, ta yonga. Kien zaya liya, nyug ru gor da. Ta deri nga mi poch, pura ta nyamdo, rizhung di ringo ya. Da jo zu ga yong tu di ne xie dao ge ma re na mi lu zhu zhu la za xi zhuo bu jie jie ren za ya ge nyam nyu di zu di nyu ru ji ya sa de da
0: ya da yang bo la ge ngan lo zhen xi na swa le har xie ne xiong bu me be nyu ru guo re si zhe bo la
1: Ta puranga kwa tindrechi, lembi yinna tigrita.
0: Bola, lepeta, kungesh suyna na.
1: Ta ngarani, deza da dege.
0: Zhel, deshu da.
1: Doda, bujingzhu.
0: Lo.
1: Deshin di ya kante ya shoda.
0: Les. Shops. Uzike, zizun tindrechi zaba le. Kale chamu kaya duwa. Harash. Bola, sida. Nganzu yugu lungshungi sashin dezu. Rimu bata chala.
1: Dunga chabu shiraduwa duda, buran pigechik duda.
0: Shungju dozo gyaga gyogu che. Yungzhu thangli gyubu nangshin risha. Mizan dezu shidani. Sho shobdenla chanpia sunrish minduge. La bola.
1: Tarangai pe dozu ningchimu shirashik duwa. Mone, rinne yuwe miran risha. Nganzu yugu lungshu di, saja yagu shita yore. Sabu tozi rima do, samanjo sunzan, tungung tele ya, lungbu shendale ya, mungu ya yomari. Yine jizu ningbe duli ya, mida da, buri duzu ma do, nganzu mesik togu, ngune kyobu shita rida bu.
0: Bola, kirange nga ya, nimaag lukyu shi sunanda.
1: Da darin rang, rili ya, da jozu ga yomba, Lugyu nyanga yomba a.
0: Bola, niga inda. Dimi liya kuyo nijusa. Mashine bola range kasi ngaya sunju nambu imbo.
1: Bugu di ina. Doda, ngaranzu lungbu deya jingzhu madang gongla ya yugu shik sugore.
0: Aale.
1: Shibun du ming liya cunga beje sugore. Ine shibun ko shigen bang misi liya sim nao shita yu zang Mesuzi kwaya mingdo da je, shibu cunga pagya sugore.
0: Ha ha ha, cunga pagya la, kwe mesili ya dugu kinche tengu yore.
1: Je son dike, mesili ya dugu tanya liya, changi teya yo ma re. Lo di dunga, rangi baba kesan, lo sumli li kuri. Nge yu su ka chi ki je, 在当个村队里呀，亲兵，让个莫拉下年的，卡苏金车，咱不洗茶油的，车站，西门口，莫如扩建车间，俺拿了马带不打断的，咱不。